kuna turay kuna chay mi señor pusin min pini wargan chis kay pacha bekliaki wakay kan kuna pakanga pero chaka kan kuna pakka winyay pak winyay pak kusikuy kuchukuy kan kanak pacha pini pero kay pacha pikusikuy pikuchukuy pipurek pak ichaka winyay pak wakay kan kapay kuna pini chay day ko kay sumakalawan sa tawang uyari kusunchis nyanyay kuna tulay kuna imarakta imay natarak mi señor ka preparay ko siyang lakta ta ay yung kuna tanyanyay kuna tulay kuna kose chang okarak ka señor kutiram.

Paikuna turaikuna sayari sunchis. Nyanayinya wakayinya mokten pas pawayilya paywan pasapusun. Chinaki kay huksumak alaban sa pimani wanchis. Kay pachapi tukuyilya ki wakay papansimin kahunta ikakapumi turay. Nyanyay. Tapuy kukuy kawari. Chereikun ni sumanta.

Lak ako spataris papstore nyanyay, purishay ko kay kama. Kawarin ni Pastor Abraham Rojas. Hermanos, chayhinang, tore nyanyay, pidan si chak, Dios te ita permitin, kawanay kunapah, tuparunan chispah. Toray Abraham, Pastor Abraham Rojas. May kamachat Dios te ita kuasong kausay ita puresan toray. Dios nin chispa simiento willaspa. Hinayatah, Doctor Moisés Ramos Villares, Doctor Alipio, paikunapas, kaita itan chispa, obrang manta sientispa, yanapanko seguramente kay consistorio marca con gata. Toray niya niya ikangkunapas purichis, ama kipaychischo, ama inyipi kipakuychischo, kang kang kausay pilyaki ko iwakay ko na kang kang sasak ko na pipak mi mana imapas kancho turay niya niya ikang miyapapak pipis ni sung manu kapah kamana kancho nekka luyang kasunchis mga hermanos hasta kausananchis kamaka kang kang tuko imapas sasachay ko na wakay ko na manang fasil cho Kristo katikuy manang fasil cho Dios panyang nimpuring turay niya niya sasang hinachumana cho turay Fidel Cárdenas. Por eso, nches, liapaya, uyarimok ni ikuna kay radio, uerawase radio vida, hinayatak, Facebook neskantapas, chay plataforma Facebook neskanta, hinanting liaktakunap, uyarimas yanches, hankunapas, turay nyanyay, purichi, Señor Dios, ta servikuspa. Arikay punchay ikuna, sasap punchay ikuna, pinyang kanches, mananyan takay punchay, kachayam siyang nyacho. Turay nyanyay, hinayatak, ministerios, alabanzas, conjuntos musicales, hinanti yakta kunapi, uyarimu kunikuna, kaita kikuna chaupinta, Señor Dios pasiminta apasunches. Kay oras pita kikusak nyukapas, asampas pista tapa morkani, kay takinamanta takikusak kay mensajeros di Dios, niska takimanta, takirusak, mana pista picho, asampas hermano yukunata balikusak, kay pitoray Guillermo Puma, hinayata hermano Feliciano, yung hermano Virgilio Maque, torayay kankunapas, tukay kuichi, Señor Dios, pa, hina kay takita takirusak, kay takitang orkor kan Pastor Santos Valero Valero, arequipa yaktamanta sutinkar kang nyaupas, conjunto musical mensajeros de Dios, ari chaypi paypas, akay arequipa chaypi seguramente, uyarimushan o kawamushampas, napaikuiki Pastor Santos Valero Valero, esposaiki wawaikikuna, yapayan congregación, Iglesia Evangélica Peruana Israel, chaypipaypas pastoriasha. Takikusak nin, kay pachayata kawarispayan, muspay yataripay kamuarkan. Kuyur kunapas, imasumahtang intipas, ancharing tukuy nihman. Gracias Dios taitaman kachong, intik ancharing, waira wairang, chaywan kausanches. Dios ninches pasuting yupay chas katoraya nyanyay.

siyang hermanos. Ukong ko'y may hapi ko ang hinang mana. Aliyay tatin siya ni Chuchay Wampas. Diyos tayo tamunay ng pika. Kaliyay ko sa kya. Huk takitawan takirusak. Kay takipas ning apuyayang chismi kay hinata ni siyang. Tukuy, runak ko ng winyak pasto hina. Hina chumana chaturay niya niya ay. Aming takirusak ko kay takitawan.

Iyaki pipas wa kay pipas. Kay taki kunataro ay kuspahi kong Dios tayo taksiminta. Inanting yakta ko naman departamentos, provincias. Chay ko naman chay kuspahi ko. Puri ko tore niya niya. Chay mi kay taki taro ay korakay ko. Taki ko sa hermanos.